mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni lojo kan to tun se pataki ninu awon ojo ti a ki fi si awewa ninu ose mo ki eyin omo Olorun to logun to logun mo n ki yin teleso teleso mo si n ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo lembo lewa e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temidire Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe gege bi emi se mo wi ojo meta ni a ki bi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday beli ni lati ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi we eleyi ojo Wednesday ni won pe ni ojo iwubo lodi awon Yoruba awa gbagbo ko ni loju anu eyin wo le ra anu gba edide e ma bo ni bi pepe ojo Jimo Oloyin ni ojo keta ti a ki bi se awewa enikan ni woli e so fun mi pe adua meta ni Olorun ki ko papa julo ni wo ojo bayi adua meta ni Olorun ki ko e ja sari gba adua meta ta yen papa ka to bo sinu eto lo ni rabaji gan oni lojo Wednesday ojo agbara awon bo ninu service loni for deliverance and healing service fun isin itusile ati iwosan mejeji lojo wonu ara won and ki se yen nikan gbogbo le ma tun bo sori Facebook oluwa ni ki mo fi anointing won si enu lati gbadua fun awon eyan laarin ago mefa abo si ago meje abo isin service o bere ni ago mejo abo so ikan ko disturb ara won ni bulletin gun mi mummies ti ajo sari gbadua meta ti Olorun ki ko njo je mo pe to ba gbadua meta yi Olorun ki da si yan laya meta tai o sure ni bi nkan ba si dayan loju eyan mo fi gbari ni gbogbo le adua lakoko ti Olorun ki ko oni adu ope bibeli so pe Olorun fe oninu didun olope gbogbo igba to ba ndupe oni eyin mi Psalm 67 oni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma si je ki isunkun ile ko jade alaanu lo Olorun yi o alaanu lo Olorun yi o gbogbo eyin te ba mo po Olorun dara Oluwa dara Oluwa dara mo bo ni bi pepe e kan wa jo bale daddy mummy e kunle ka jo dupe ka jo so fun ko seun oba to npo ni pa oba to npo si ninu agbara okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji Olorun yi enikan ni woli se Olorun gbadua titi dola titi dola wa je ajo dupe lowo e je ajo lo do bale je ajo lo ki Olorun yen ni e ba mi ge e ba mi ki eni agba ojo bo se wa nki yen be ni omo yi ka otun ko omo yi ka osi looto oni loju anu e ja jo ki engineer

0: Eba nki, eba mi ki, eni Jesu mo ki o ki o. Inu mi mo to ti ndadun laro yi. Mi mo na bi t'Olorun tun fe gba yo. Mo si ti mo so bi nu eyan ba ti ndo nkan tun fe sele ni. Mi mo na bi ti o ba yo laro yi o. Oni Wednesday. Wa yi ka otun, o yi ka o si pe baba. Mo dupe lowo re. Iwo na lagbara mi. Iwo leni ta yato run bo. Ka bi esi re Olorun. Ogo ni fun Jesu. Ke to dide mo mi kan so ni. Adua keji ti Olorun ki ko. Oun ladua fun idariji ese. Oni mi ofe ku elese. Oun ti mo fe ni pe ko ronu pi wada ko si ku ese ele. Wa so fun Olorun baba. Gbogbo ese mi lero, loro ati nise mi dariji mi. Kan so be. Bo ba fenu e jewo alaanu ni. Wa fun mi ni agbara ki mo dese imo. Kan so bo se le so yen bo ba se yi o. Oluwa dari gbogbo ese mi jemi. Iwo ni mo se si. Bibeli ni bi iwo ba nsami ese oni ko se nto le duo oni sugbe idarije nbe lodo re ka le ba ma beru e Olorun dari ese mi jimi ese lero loro ati nise dari ese awon omo mi ji won ese lero ati nise won Oluwa lu opa irin lati fo ipa ese ninu aye mi ogo ni fun o Jesu gbogbo eni ti o do bale gbogbo awon to kunle dari ese wa ji wa ki Olorun ko sanu wa ni gbogbo ya. In Jesus' name, Jesu Oluwawa. Mami se le gbadua eleketa. Adua eleketa ti Olorun ki ko ni adua fun anu. Adua anu. Oni laarin odun ma so ise meji. Oni nigbati ba si binu ma ranti anu. Eyin wo le nfe anu, oni tun wa bo si ojo anu. Dide. Mami e ka ise meta si waju. Mo di Olorun meta lokan si o. Gbogbo eni tin gbo mi laaro kutukutu oni. Bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye. Ninu awon ti o ra anugba ka ka omo won in the name of Jesus e kigbe baba je ra anugba eleda mi je ra anugba ko to dale loni je ra anugba emi mo nko yin mo so risirisi awon adua teyan le gba mo so iforisi adua bi mesan lo wa ikan ni mo pe ni adua keyin o sunkun si lorun adua ti won pe ni adua idirebe the prayer of pleading when you are pleading with your tears Olorun ki ko nkan meje le yan ma fi be lo yan ma fe kun be o eyan ma fo mi je be o na wo e mejeji soke oni loju anu Olorun sanu emi atomo ko to dale bo se duo yen ni mo ti joko Olorun sanu emi atomo ko to dale se ri gbogbo adua te ngba ajo ni ojo to ba kaju adua si mo dabi ala eke baba mi sanu mi ko to dale fun mi ni iroyin ayo fun mi ni temi na so eri le lori o Olorun ipile ipa ninu ipa ti ase ninu ase awon eyan bebe fun iroyin ayo ko to dale mi omo na bi to gbegba mi o si mo bo se se loruko baba to ma ti temi mo ki emi awon woli ko se in the name of Jesus Christ now baba mi atolorun mi e je se bayi gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi nle so le nawo yen si waju owo ni mo fe na mejeji mo ri ti afefe kan fe ye mo si ri nkan ti won gbe lowo won di bi igba ti won ba di gift ti won ba di ebun won di ebun ebun mo ri ebun o manaka alade shatapa haya mo ri ebun ti won di enikan ni bi bawo eh ti won fi wrapping paper di kini ti amo awon sunshine ti amo fi di eru ti won ba fe gbe fun iyawo tabi fun eni ti won ba fe gun fun lebun mo ri o po won to si eyin trailer ah itume le ni pa won ko gba ebun awon ko ri re gba ebun le jo mo ebun le jowo ebun le je se titun ebun le je anointing ebun nowo angel ti pin ebun ti ni ko ja ebun le bi mo se soro lowo lowo bayi gbogbo eni to ba le se ami ki won pin kan o in the name of Jesus Christ and now eje se bayi mo mu nkan kan lana nkan mo menu lekeji alakoko ti mo mu ni pe mo ro re pin don't write yourself off mi o ni pada sinu yen elekeji ni pe mo ni start something small but ki n to so yen eje n sare mu oro yi eje n gbon ti mama iso eje n fe le iside and born service loni healing and deliverance service enikan ni woli e mo so pe fun wa ni news line kini paper ti awon eyan so sinu omi awon kan o ni awon eyan ti ni o bo awon ti o ni ma fun won laaro yi gege bi ohun Olorun mo su ileri yen fun won awon no juti won na si nu omi lati fi gbadua engineer e je nsari bo nti mama iso
1: baba mi mo ma ni emi na ni eri o omo yin ni o yesa lati akure ni sa lati pe omo yin omo lola ni sa mo ni eri leyi o emi le di ta pari program ni monday Tenipe ko jutu awa san 30 minutes emi na join yin online o baba mi o ba se pari program yen ton bayin mo ma ra oja ni mo ma ra oja won ma koja pa ko so ma koja fun mi drinks ni mo nta pa koja fun mi ati sai dawo pada o wa ti wa poju ha ojo mi wa kin fi be rowo pada o awa ma so gbesi ko si gbesi ma fowo ile ma fi sanwo ile yi ha baba mi mi na ni eri o mi na ni eri o ba se pari program ba teni ka ma sukun si olorun wi pa laanu ni olorun ko se ko tolorun o le se emi na sukun o emi na sukun lori online ni o mo ti wo program yen na le ni o baba mi o emi na sukun e ku ti mo ma sun ba se pari ori ofe bayin yin oko mi so pe ki lo se mi tori inu mi odun ko le laaro yi bi mo tete joko gan mi jo wa si shop leni oko mi wa pe kilo se mi mi te da won lohun ta ton ma wa ba mi ni shop won ni kilo se mi oko mi se send 1.5 si mi ni 1.5 ti won send si mi baba mi o mi o reyan fun mi lowo beyen ri won ni won ya mi o won ni won fun mi patapata ni mi o reyan fun mi lowo beyen ri o baba mi o baba mi inu mi dun o e se gan o adupe o ipe yin gaju o e se o baba mi e se o
0: nice eyin wo le egbon ti mama yen so won ni lori line la won tin tele ma tun bo sori Facebook ni sin ma bo sori YouTube ma bo sori TikTok enikan ni ah se tun sele nbe yen ko si bi n ba gba in sele loke ko si bi ti o ti le sele e won ti mama so dale emi mo ko won bi yen si le sunkun so lon lo oko n wa se bi awon ni won sunkun si ni ko mo po lo ni e wo baba mi ologun ajobo won to ba n se bu mama ati ya n to se bu mama yi 1.5 million won fi boost your jar yen eh olorun ni won lo ko mi awon ogbaru to ri ba nri oda dide wa sare si waju mama make sure ko fowo kankankan baba je n gbowo tin gbari nipa anu je n gba setting gbari olorun jo oda kuku so bayi loruko jesus sanu mi lona to ti gba sanu enikankan rinu ran mi ebe nu elofin so e maria manasha haladush enikan ni bawo ma se yin lori Facebook odekunle epafras woli yin na to ba ti todekunle epafras baba mi o mi e si bayan chat lori Facebook mi e bayan chat lori Messenger abe mi e bayan chat lori you TikTok so ki o kiesi ko mo se wi pe scam mo ba won scam chat odekunle o le bo so wo scam sa mo bo lori YouTube e ja fi yen le enikan ni woli elefa won kan ni news line won a ju sinu omi ni ikan wa lowo won ti won ka si awon nkan kan to ba oni bi eyin ba fe ti e si gboran o le o jere ile na to ba wa di ojo Sunday emi mo so pe atomode o atagba e lo wa nka chief meji e te kan sile a da kan bori temi ba ti n gbadua e mo je ogede enikan ni isin agbara ni isin tu sile hanhan ni isin temi o ti sure ti gbogbo nkan fi di olara ati fe ku ninu osu kefa ta ba ile jade ku ninu osu yi o kosu mefa pere todun iku ha eje se bayi ni ana mo so nkan kan si yin leti ikan ninu awon ti mo so ni pe start something small bere nkan kan bere oja kan bere oja kan ronu oja kan to le mo ta mo wa so nkan don't underestimate the power of small beginning mo je ki mo foju di bere kenkele so ebi mo so lana e wo church te wa nu e church to n gbo we mi to n gbo yi mo bere church pelu 40 naira 20 naira owo ni nylon yen meji o ni mo bere church to n gbo yi but nitori pe mo se lo lojojumo on lo je ki olorun sanu mi debi to de mo oni ta ninu we sakaraya chapter 4 verse 10 oni ta ni oge ojo ibere kenkele enikan ni baba mi ara mi ti o wa ya ina ni mo bo church la we emi o gbadua fun o ma so tele si o ma gbowo le o lagbara olohun bi n ba gbadua tan n ti e o ti e ri yato ategun ti tun ofe si o iyato yo de ba o mo wa so nkan kan every great accomplishment begin with humble beginning enikan ni ki le so le bo se ri gbogbo aseyori nla tawon eyan se laye eti ma last ni o gbogbo aseyori nla ti omo eniyan se laye ibi bere ke nkele lo ti bere iwo to ba ninu mi o fe bere ibi ni la mo ti fe bere wa gbo kilo yi kini kan won bere latoke iwo to olorun fe bere nsale oni do your beginning is small job chapter 8 verse 7 though your beginning was small your latter head shall be greatly increased bi bere re ti wuli okere opin re yo ga to ba wa lo fe bere ni bi kenkele oke lo lo lo ti fe bere wahala wa o kini kan won bere latoke isale na lo ti pari si enikan ni kini nkan sare ni o awon ti an bere lati gbe sare oke won ti mo bere nbo won mo pari e si isale o nkan to je pe mo ri nu aye teyan bere loke to pari sale niyan mo bere kankan loke o sare ni o pada pari si o iku ni o on lo bi je pe gbogbo awon mo tin se yawu ngba ti wu re to ti wo 20 to tin ri bi odidi 500 million 300 million owo on wa da nisin imi nbe lewon nisin ti an mu be kino si fa o bere o be bere la toke eje menu ku nbe yen and another thing ti ma fi kun ni pe trust God's plan gbekele eto olohun fun aye re oh my god god always rejoicing in providing for you to start your small beginning. Olorun ni mo pese fun eda lati le bere ni kenkele. Adura ti mo fe ke gba laaro ni yen. Gbogbo iyen so Oluwa da mi loko wo. Adura to dekun le pa Abraham ngba ni. Olorun da mi loko wo. Fun mi ran mi lowo. Oni mo pese onje fun ojeun. Your God o le da oloko wo. O le bo odasi. Olorun fun mi lowo tin fi bere oja. I toro ni sunko si lorun bebe fun trust God for his plan for your life ongan so ninu Jeremiah chapter 29 verse 11 kuni mo mo ero ti mo ni fun o ero alafia o de yin wo le fe bere oja eyin wo le fe bere business kan eyin wo le fe o fe ko lohun bere lotun pelu e dide ko wa nawo bayi baba nitori ku Jesu si shop fun mi nitori majemu da mi loko wo Olorun mama eja pade n cha service la we ma se nkan kan to tun yato die ta tun se ri bo ti e je pe tusile itusile ta n da ko yen itusile ku lowo ebi ni o itusile ti mo nso yen itusile ku lowo aso kan ni o itusile ti mo nso itusile ku lowo ka mo ja han je ni o Olorun ba ngbo ma si de Olorun Elijah si yato si yen iwosan ta wa nso healing iwosan ni gbogbo abala ni o ki se iwosan kara re o ya nikan ki gbe yawo re kare o ya. So God can heal your academics life. God can heal your marital life. He can give you settlements. Oh my God. Gbogbo yen mi. Mi bi oba duro si mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami. E ki gbe baba. Je ki mimi o mi. Ki ya to de ba aye odekunle e pafra. Da ko ti e na. E je n gbo n ti mama iso.
2: Oruko mi ni Kafaya Yolose. O wa lati ori Tapere.
0: Ori Tapere. Oh yeah.
2: Iba se baba mi fun mi ni owo ni 2024.
0: Owo ke mo fun yin ba yen.
2: E dawo fun mi.
0: Mo dawo fun yin.
2: Baba mi wa so pe awon si ri pe obirin yi kole. Mo wa mo so folo pe aso tele woli mi mojo lo lasan nu aye mi. Amo mo dupe folo loni. Ipe oro yi.
0: Oh yeah, e ku ete sun na ti to. Oh yeah.
2: Ba ti mi mo koko lo si alabaru ni ilu mota. Kan to fi ni pe kemi na mo bo. Emi na ba won sisi alabaru ti bi mo sisi alabaru to. Mi ri 5 naira. Mi ri owo kankan kojo.
0: Mo nbo, ise ko lowo. Mi mo olowo oso eyan do loro. Mi ma lagbara kon ma won ti an lagbara ni lui ko so da lase onise po alase yori o to nkan gbogbo gba tin ba so mi o ke wi mo soro ni mo so n toju tiri ni eyin wo le be si ase la o tin wa si bi to ba fara mo to ba n wa dede ohun to ri se ni ojo pipe gbagbara lati se. Sit down. Yes.
2: Ti mo ba nda ko pe ah. Mo ma ra ile mo ni ah 500,000. 400,000. Ma so pe nibo ma ti ri owo.
0: Nbo le me alabaru ti fe owo emi ti ri 500, ti ri 5 naira.
2: I le ri kojo. Mo ni I se le ra tori pe mo ti ro ra mi pin. Amo ninu
0: o to buru ju. Ni ke niyan rora re pin.
3: O to buru ju. Ni ke ta rora re pin.

0: wole ewora yin pe ejo kan lo ba mi jab o lo jaba awon meta ma kole sit down. Hey, nice. Mam abo ti sun. So ti sun sa. Bo gbe yin omo Olorun e lo mura laaro yi. A nbo ni Wema. Ibi ta tun ti ke e mo gbagbe nta so debe. Mo ni start small bere. Alabaru kan la nbo re. Gbogbo ti n ba ni o mo se ni o kan mo se. Mo mi e lo mura. Lati iworode e wo moto gbagi. Ele be so kale ni Wema. E bere church Olorun ojiji. Ni bi garage yen se nso nkan fun o ise ti emi awon woli rawa in to ni ase si aye ni sa ti wa ni ko to di pa ko lori ile aye je kise ranse mi o dodu e je nsise ranse fun o gege ba se ran mi si o lo mura ago mejo abo ni service laaro yi mo ni paper kan ti mo fe fi le awon kokan ti mi o ti fun lowo paper ni o bo nkan be laare awo meji ni o so kan sinu omi ikan be to ka sinu awon kan to nlo nu le omi to mo nje te nje iran lowo lato wa angeli and mo fi kun pe tin ba kun bi ni isin emi oluwa ni iko mi mo fi anointing o iba enu enikan le fi nkan banu ki n fi sure fun yin bi ti jo sunday no se lo niyan enikan ni oro mama isa ti gbo ai gbo to iwo lo n to gbe engineer eje mama e ba n fun mic ko mo so robo.
1: Yes.
2: Ama ninu pe baba mi. Emi na ra ile. Afu.
1: E ra le.
2: 300,000.
1: Nibo le ra si?
2: Ayegun.
1: Ayegun le ra si. Se we re ri.
2: Ben sir.
1: Bo le se tuwo jo.
2: Isi e mo. Mi mo rere. Mi mo.
1: Isi e ki ki le si se.
2: Mo n ro. Mo baba mi na ni pe ka fi nkan mo nkan mo tun ta wara. Mo ta elubo. Mo sa ta gbogbo e. Inu re na mo ti ra phone
1: nbe. Igbe gbe.
2: Pe ile ko 30,000 ra phone. Emi na wa ra phone 190.
1: 190. Nice car. Ora phone 190. Ora le 300,000. Anything salabaru niyan. A kan wa si church lofo. A n si wa niye ni. Bi owo eku ba se mo ni mo se fi omu. So sun ni. Ki se ko lo dake sori oke ko mo gbadua. Emi mo nko yin be yan se ngbadua emi mo nko yin pe ke fi nkan mo o fi elubo mo o fi wara mo eyin na wo gbo nkan ki nkan to fi mo eh o tun fi ero o tun fi mo olufe pupo ru nkan bayi isin meji la se laaro yi o isin meji ni se toni ikan ni ago mejo abo bayi laaro yi elekeji o bere ni ago merin fun gbogbo awon tin lo bi ise bo se nsise da bo tun fi nkan mo bo ko le se se inta danwo loni ati ojo sunday ni lo nwaju yi eh ejo soro tin tin nitori time
0: won ni mo ra phone oni 190 mo ra le ah mama yi tin sumo million bo se ati je nwa di kini
2: ni rorun ko si nkan ti mo fe je ti mi afi tin ba fe je loko
0: eje npase mo di Olorun Elijah si o ki igba ko di o lara sit down eni kan ni age wa ni nbo le re wa mama yi o le mi bi ni omo wa source sunday ati wednesday ise ko lowo gbogbo bi to omo lo lati january osu kefa lawa yi elo lo ti wa kojo o bi nkan re o o ni mo mero mo mo mu wara mo mo mu gbogbo e mo eyin na le ni afi nkan mo o ni mi o mo bi mo se tu 300 okoko ra le I mo bi mo se tu jo o tun ra phone oni 190 isi nje nto ba wu o ni nto ba wu afi tin ba fe jeun se e wa mo wa church dada ni mo mo
2: ko si gba tin kin wa
0: bon wa church o so do lo si wo lo mo nto nse emi mo ni emi lolorun yan ti o pe mo se pastor ni
1: yeah je mo se pastor re o le yolo si a se bi ku abaru mo ba yege won lo se ndaji je npe gitimu ipade church se pade oloselu sa gbogbo bi e ba tin gbo mi gbogbo enu mo le fi so ipade ataye ro ni wa yi aye e ku lodi wa bo yi soju an gbogbo tin ba ti yan mo se wo mo se gbogbo eyan ni gbogbo omo olohun patapata ni o mo ri anu jade laaro enikan ni han nti oje like enu pe eyan fi le ki so yan dolo si ah se bi mi mo nko yi iwo tele mu ore mu 2000 mu 1000 mu da mewa ida mewa mu jade ja wo n to lohun se gbogbo eyin te ba gbo mi laaro ma mo bo yo leti omo ni o ti mo gbo ran account number church ni oje nfun yin to ba si ti datan e pade mi lori Facebook o dekunle epafra tabi YouTube o dekunle epafra tabi TikTok e mbo wa ba mi na ago mefa abo laaro ta ba ti se yen tan oni ojo anu ayo le fun stores ni 8:30 la koko pade eyin te ba mo wa for service awon ti ba lo bi si o pade mi ni ago merin losan emi na le ba nbe ise ti an ni ase oni ojo iwosan ati tu sile ni lati wo odun ni ti wo moto gbagi ele fe so ngwe ma e bere church olorun ojiji ni bi garage yen enikan ni e mo ti fun account number re fun gbogbo awon ti an ba fe san 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo ele 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade fun gbogbo eyan omo Olorun e ma je so pa won ti an ba gbogbo eyan omo Olorun dan wo iyen lo be enikan ni ese bibeli wo la kan loni e je a pari iwe owe iwe owe lati 25 titi wo 31 eyin omo Olorun ti an bi loni ekunle now gbogbo eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni ekunle ki nawo soke mo gbo soke on to se to fi la ki oju e ko sisi be se mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni okiki yin ko kan ilekun anu ko si ni waju yin ogo yin ko tan na e lo gbile in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Number to share testimony in Siri 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 Send the message. God bless you.